mari sunu sako sunu mari tununa fama allah ay dalika mo lu wala ma bela kenya de

minga ka dunu fo minga chemena dunu e dunu be far mem mabli e kamunya boyo be pertan nakati.

ma barca se popula. Demanasa domin na sama ga promen ga kada mo ninna. Mo gollo soro mane dana ya mo gollo soro manela.